0: 6.7 FM.
1: Your business starts with credit. Si ta deseja pa kuminsa kumo propio negosyo o expandir po negosyo existente, empresario nang kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credit con microfinanciamento, training y coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.

0: Sigurabo biyahe ku Enya. Biyaha dushi isigur ku Enya. Sigurabo biyahe ku takubri po maleta, gasto na mediko, gasto na dental, repatriasyon di resto na mortal, gasto ng extraordinario of aksidente ng sigurabo biyahe. Awemes ku Enya. Safe flight!
1: Heart Radio. Heart Radio. Heart Radio. Heart Radio.
2: Can y'all really feel me?
3: Fellas.
2: East Coast, feel me.
3: Fellas.
2: West Coast.

0: aga, mas tiki pa luna. Mi timpong notisya pabo, Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, pase compra, kuba data pensa riba je.
1: Yes, you can afford it, now more than ever.
0: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
1: Yes, you can afford it, now more than ever.
0: Paga, mas tiki pa luna, ang si Unicorn, pabiwa mi ho.

Your business starts with credit. Si ta deseja pa kuminsa kumo propio negosyo o expandir bo negosyo existente, empresario nang kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credit con microfinanciamento, training y coaching. Bu kumpanya ta start ku credits.